0: Iya, iya. Ayo, ayo kita lari, ayo.
1: Ayo, Bu, cepet, Bu.
0: Ibu capek, ayo. Ibu capek.